chertu lepatang dunni. Zeng sum nyam ti kui ki zem li reng jun xu xia nesa di kawa garbu di nyi. Mung ting ki yu wei qi ren jik din tang lo su gar yu bi. Rizhi to xue ki zhe bian nyam na jie war ga. Kawa garbu kang yu ki rizhi to xue di ne cho kawa garburu sabar to se mi chou dong dun ya xip chu yu bi. Yunnan kui ki rizhi to xue xik ri. Kawa garbu ri xiam tu. Sela mi se ki kyak rum chenpashik ngan zui mi lam tu ngay o. Ta gara yuwa dhubu mi long kyak rum ni jile juk ji tang ca dun sar nur sin che yuwa tang. Teni kawa ka bu li xam ni shu yip nan bai to ni cu zi mi nye don chu gil ha yu bi ndu me na zi par kyab yu. Rizhi to shui tang kyak rum kin jung ni pa la sabar to zi mi si don lak zam ki to me he ba chu yu. Minam ki tenjar chöydu, kyakrum siyen juma ta, kadyu yinrum sabu tobu tang, namsi changmo, ngonchang rikmebe nawasi kurgi yu. Wengya nawe kyakrum dini, momi ki nakze dukbu kor yu yujin. Kergyan bordun ki, gyanto namba tang, ngonchang yulu genbe nagli ni, penzun jikla jikde ngang. Ngozar chewin junggui kheba wasik, nganzun jinchi wangbe lamdu siam yu. Melon kyakrum ki kyakji ni Yunnan ki sumsi nang lin tang loma chakbom jime nakze par sing yu. Nakze chudu sirgui ki kyab yu jing. Shanti ri ki zishin diri ni kuryu la tsorwa kienbu yu be kalun bu le ki kudu mado gizar tup gime. Tena, nian dike gikam kuryu lepo jinja yu me surde lep tong jing.

0: Kwan sa mong kuwa te akhri.
1: Nye, hako mo chu.
0: Yekzi ma shu. Kura chu du yu na, nyoha ti yik shi. Nyoha ti yik shi.
1: Hako mo chu.
0: Ye yin zi chepe.
1: Hako mo chu, nye, hako mo chu, hako mo chu.
2: Yen cha ha. Nga re chi mba yin.
1: Amla, nye se chung e.
2: Kai cui da zhuwa yo ma ri.
0: Amla, chara shaman kuwa te je, nang ka?

0: Oh yeah, that is.
1: Tenla, kaba le sung ai.
0: Kaba ni xie kong le le chuo shi bu.
1: Ta ge ri. Bu che wa yu ri.
0: Da ra sam lu mang gu ma dong. Lu le jian ye su ge bu.
1: Tenla chung du ne, jin xiong suo da zhe ge min du.

Duwe togan ki, reji sokja changme chwe ne. Temo ni, sadyo jikam chingde ki zemor nebatang. Tela, rengchun janda mebe, jebu tabur kyuryo. Temo si ki, yangsar ngay su, nye su deyo. Kwe deru, yun shengbu debji. Temo ni ji char, namgyu kentu kertyo inbatang. Yershungi tui di la. Kui Sator Sergei Nyewe Chabutang Budang ki Sotabgyu Soli Yuechi Temung ki Nyemuchi Char Rungu Michi Bar Shobatang Gongmu Shine Chir Se Chue Du Nzhugi Yu Nima Nubji Mimba Rubla Nyewe Chui Zai Yang Chema Nyi Tu Mar Chabatang Temung ya lung le pe zi qi yin du. Che mo ni, du yu togan ki qian de ngu ri xi yin batang. Kuan zui togan ki nam xi du bu su yu tu bji ri. Lu bui bu xin du rin bu yu batang. Te mi ba ne chak bie par, o men do ki bu jia qian bu xi yu batang ni. Pu gu ki che mo tang yu xian ki che mo ni par, yi wa zi bi, qia da mbu tu tu xu ti ri. Chemo juntu ngwe gyo che sar, gomba shik yo batang. Gomba te gintunbe, kiamji kajik sokyong che ne. Nyeri gongse ki lama tsangma khunzor diki yu. Chemo gina she tang, mikshe chung dubu yu na ya. Te zi shindu sangbu yu be. Te lakba dangcho dun ne, lewar nye ji sayi gomba te se lak chima te nom tup ki yu. Temo ni shiri zo dinkan ki, zasha ni se sokcha shik inbatang. Nindar se chewar sada rinbu sar gyo gyo shin. Kesi chupa kya me che, simna tangdo chenpa teni, gombe gondram ki, kiamji se di yin. Temo ki se chokpar yungdu, ki nam ki gabu che mi si be. Tangdo ki su, Gocha mangbor shingne dadu chemo tang dongzi kapchwe ki zingshar gyaguyo. Tetar dadu zingri gyang gyabe penzui pala kachu dinglun chakbe jesu dungtu yung rimshin jigen chwe kumsi wangki ab shebe gyatashik zhawne kaya tisam meche. Chemo ni gyundu mapyon zhuntu yungi yoyin Gönbe gintun ba tsolayang zhangna minyunga xe suyu. Tetun kong nambe, gönbe jirgiri sungyu chawa mangbo korne machung ngyongwa chikiyu. Hale gyoba xigla. Gintun ba tsoy chemo tatru dungju parisho. Nöba zamiyang dong manyu. Machu konzo dagbar dungtu yu na. Temong ki kyang gintunbar nyo tsichi kyang dungyo me. Tetar ngang ne lo xie chi, penchun war kumchi chung ne nangwa tesa me tong. Pyo miri ki chulu ki tepa tenpo te nang tu, rengchun kam kongdu gurwe ki kam tang mechue dawa si tsu yu te. Pabchak pe mechue dawa te nang tu, Rengzhu kamla jeje tang, Rengzhu kamla songyub chebe samlo tang ndo sheshi kyang duyu. Si di na, midang jesen ni war shidun nyamne cheshinbe namba tiri ni, nyam gawe yunzhu diru mato yu xian tu halam tong kakpo re.

0: Tiri de nge zhong gu, rang yin sikyo ba jiu.
1: Tung to ba la am la la to chen na shi wa chu ju yi. Kona ni ge nye ba ba, ngu ma ngu di ge zhe bshi.
0: Ya su lobi na, ame den de shime zi ki sik shi.
1: Nye jia le ngu ma ngu shi ra chi e. Nga le shi ge zub cha su.
0: Lian bu sam nga yu. Nye pen to ju sha chi, nyo tu kyang la su.
1: Nga le rang gyu rang da chi gu yi. Ten da kha ri yi ni, ya hu chi gu sang, ta mu di. Su nyok tu su su.
0: Gep zi, rang shi ki kiong chi gi, le le kang gu xin ni ya yu shi.
1: Nga shi ki kiong du ge. Pe chi ta ka yi ki ri. Ting nga lam chu kyu ni mu kyu za. Ke tu yi ni, ya ge mu chim chi, ji lu ti mu yu sik bi. Chie zi, nye bie zui xi ra chie. Ta jing. Cang mu kum xi ki kyu xia.
0: Ngam zha tindri xiao ma shi.
1: Yi ni, bai bai li wu pu chunga kyu ya di. Nga ni ga yun kyu xia urta.
0: Ngu ni zhi ngay ngas ni xiao wa sam di yu. Pu chunga xima shi bi. Tong mei lop su, kawa gim ni xik bu shi. Nga ni xiong du pu chunga zhu nyu me ba. Nye ma zhang nga nyim do, sang lam nal taba zem zi di wo shi.
1: Ye qian de tan de bu, ga zu ge da mo du xi, gu zu lo zu da du xi. Li wu bu zu ga ni yi le bu xi la. Sao wo da gua, nia xi da lang xi, tie sum di xi. Tu do gong da pa xi, da gua di du a. Wo me. Ge la ge ying da ri de du xi jie tu zu xi. Bu zu ga xie da ge, di zhe xie tu xi bie. Ge ni le le gong di zhe yu xi. Bu gu zu ju ge ne yong xi. Bu zu ga ne ra xi qiu shi bu. Jia ren, ga ran ni ge le do ka bai ke yo ma xi, yi ne nie bu gu. Ti ngwen ge ni neng xi ma yong sheng bi. Ran ke sam xi tu yi me nie xi bu su.
0: Yong a yong a. Ran ka le nian jie, le wu bu zu ga le dan tou.
1: Yi ne ta de da qiu qiu di zhe me ba. Zhe wa qie zang, ro yong wen yi jie zhe hu yi.
0: Ka zui zhe hu zhe.
1: Jing dong a bie.
0: Meng gu di zhe.
1: Hmm.
0: Dei bu zu ga sta xi zhe be. Nga ran ni lo xin zhu du, meng gu di zhe zhe yu me ba.
2: Nga...
1: Ngo yuk tere nye tabshi dangu. Tanda nane, ngo yim zhe ume za, lama oz le gi. Nye rar tizu xie ya, mo xie xie na, rok yong ngo zhe uma, riz gu yu.

0: Mikyang thortan dhido. Dina shung dhulam dhru tsuyu kibda.
1: Nga zu nang xin lega miyang gyo diye. Kasakal dhru kyu marri bie. Yine ram piu chung amji son za. Mep chet deni. Neba miyang ju sikyu ri.
0: Nga piu chung yin ba. Rangka kanchi xin chung.
1: Kan yin si na, ran zhao jia ren. Nye ran lu chop gui mienda. Tengi nye cang mu tong chu. Rangka nas da du. Ari amji dhinsu da jibu ri xia. Ari amji di ye da ne bie pa le zhe wa yao shi zha yu ri. Kun zui ne ba chop gui. Cho wei guo li. Rangka san ma kop di ye kun zui san ma kok ri. Ang bing ya da jibu ri da. Nga lian zhuo gup le kong gu mi du. Kun zui mi yu xian da jia mei zhuo seng bi. Yi ne ji le gyung luen za. Nye kun zuo ya. Kyo ran zui. Nye wei xie bu shi tui bu qie za. Cha ge yo ri bie si ge shi chi bi. Kunzu gem shuo jie. Laksa namda nga ne, nga se xie qie ju. Xiebshu di qie, ka nyo le zeng ma ri si yi. Na zi daya yi, cha xie xin bu zha, ta ne. Ne ba simsu daya da, nying ji qie ya. Na zi daya li kie qie yu ri. Ka yi si na za de wo, ne ba na zi yu ba de wo ri.
0: Yao shi la xie su.
1: Ra yong di zhe ma zi rin lu da tui bu shi bie.
0: Mienbe cham sim. Mienbe siya di cham sim shubi na. Sa chua khawa lebi ne. Jirtan che na. Jingda da wa da tunku shi.
1: Chie za. Rang zhao jia di. Nomi duwa.

Olay, Kamsa. Jik sumshi diol bwedo daro. Nga rui zhao yi. Lian xia ya yu. Tiri guan da duo chi suan sa na loo min slab ro. Tochena.

0: ngam chang ma chi a thuk pa lam sar kieng yin da ngam chang ma chi thuk pa lam sar kieng yin da yung gu yu da
1: pa chi
0: yung gu yu da ya gya zhe suo a
2: bei bei
1: na
2: wo se mang suo a

0: Somo. Somo na subu ses.
1: Jimmy gesin de ma shuda. Ranga ama nga bu chom shi. Nyerang ki yom ma kyu bi na. Ma se bi kyu yom mi do.

0: Wait, Acha!
1: Hazi, Jungura, dee khasa ka yoba?
0: Oh, dee khasa. Nye pomeo mago shao yungge, kelly yuk chis. Dine, Acha ra, kegya chichu yung sugi.
1: Karin kelly yuk, nye jik dee go. Hazi, dee ya nye kegya chetou mindu, ma se, shao yung dewe yuena mena.
0: Dewe mea kwa yo shi. Shao yungge, Acha ra, kegya chichu yung sugi duwa. Nye dide chin dwe me?
1: Yige diga nye seyi gyemni yungu maari. Kienzu li chanda zhang chang tuyanda nga chido chin dwe me.
0: Kari, seyi gyemwin be. Acha rangge me gyemda nga ulo ar tsaya zhuyi. Nye ulo ar yinji chongzi yungu dwe le tuyanda di seyse ya uchi zhuyi. Chien nga...
1: Zi, bada wang rangyi na taga riga dengu yu be.
0: Chien seyi gyemda?
1: Yunga, nye seyi gyemwu.
0: Bu zho.
1: Seya zhong maari, taga seyi gyemwu. Nga zinshi da
0: zi. Yacha, yacha. Nye sa na ji kala dang.
2: Sumo. Ou da wan ge kapa si yi gyub su do?
1: Kye ma zi. Ba da wan kun zu na gi li hek zhek zi tin su zi.
2: Nye kwa chu. Ogu gan su de nga kwa chu ya chi du zi.
1: Nye che be. Yin jing ha si yi gyub si gi. Kechik maari chowlin, jima raan li tsamida yang rin tsi, yang chong zui mi kanchom jo xie rin.

0: gus ne gu. Kan da xiam zhe xu nian an de me.
1: Xiao li jing xie ya yu. Rang da jia qiu lin pa le zi du mei bi ne. Tu zu tan zi jia ka ga xi. Di zhe xian qing ni jiu ne si de yong zhe.
0: Ke le qiu da qian mo.
2: Qiu lin.
3: Song mi yong bie.
2: Rang ba bi de gu.
3: Ta ne long lan bie gan xia.
2: Ni tu da di qi du yong bi.
3: Song mi nang ge ka de xi da. Po mu ni hu su nian nian ga xi.
2: Jo.
4: Harjiga.
2: Jo. Jo ra xue da, le ge di zhe xin ye yo zhi bie a.
4: Ye ga zhe do, kong zhe zha ya xie de xue wi.
2: Di xia ne zu di zhe cha cha bi, nga ra ni li ji tian na le, kong da xu ga zhe, ne zu qian bo ma su.
4: Ga zhe. Ye kong kong da le bu zhe, ai, ga zhe yi su kong da le bu zhe. Ku ye na ge zhe la zha, deng dong ye kong kong da le bu zhe wo zhe bie. Ku ye nga kong da le bu yong wo zhe.
2: Di ba da wang ge zhang ga qie bu zhe, li ji tian da zhe wa yo ma zhe.
4: Zi, gui lai. Ra ying ni su nang ge min ba, a. Huo shuo zhe ge xie yu bei, ku nang ge zhu xin di, mei bu su ni, nga ri si yu bei, a.
2: Zi jiu, ni rang yun me ma zhe bu.
4: Nga yun yu ni ge zhi de xie yu ma zhe. Zhu xin mei bu su mei su, nga da qiu duo mei da.
2: Rang long wu lin qie ba, ka gu din zhe du ge.
4: Ni nuo mei, ka ri yi su wu lin shu zhe.
2: Zi ni jiu rang san qie bi, din zhe xie ma qie ba dian, nga zuo pian duo ka ruo zhe. Ni ni zu di qie du. Jala nyu jie li ji tian na le, qing de cha qing bin da.
4: Ma zhe, a, ka zhe. Ran ge jala nyu jie ren gu nga li ji tian le, da ga qing bin si, ai. Ha zi la ran ge jiao nga duo zhe ma duo gan jiao cha zuo qian ni, ran ge nga da jie qi ga yong yong mei da, jala ji jie kuo da ga qing bin a. Ho zi la gun jiao qing gui lan. Ho, ran gu ne ka lu ju ya mei bei jing ge ji da qie min du. Ho zi.
2: Nye po yu tsu yu xia di, sui qi du re a. Nye san qi bu di, nye lu mong bu yu be. Qian yong a, nga jima ne qi du qi me.
4: Qi su mo, yu su, dong shu, dong shu. Nye ka xie xia su wo zhe.
5: Qi su mo,
4: nye ra xi wo su da ju yu.
3: Ba bu ra, di zhe xie nye yu zhe be. Da su mo long la jie qi su a.
4: Ju, cang gu ju.
3: Su mi xie bu di zhi bu.
4: Nye yu se mu du zhu me be a.
3: Zhu.
5: Ba bu ra, yi xin di xie yu ma xie.
4: Zhu.